ayina kura ne mfa na sema no ewurati awu ayeyi be kura ne be fata obi nyakopo una woti osoro awu ti mo hoda na obi tu ayini so tofu be pri na abikem na yeyi nyakopo no ti mo da My Lord Jesus, you are great. You are mighty. Lord Jesus.

ani twitter fo wa ye awradi na ka chen sa sa wetim ni pakwa wo kusa ni wansi ona wo ba ma wo ma ne dada wansi a onu ma sukom ne ne da awradi wo kusa no asem su kusa ne sa

Awurade sori na nimo nyamwo. Hey! Ya huwa dey no mo sori. Ya huwa dey no mo sori. Awurade sori na nimo nyamwo. Wa sori na nimo nyamwo. Wa sori na nimo nyamwo. Asonya sasira ni wuti wati.

shabre. Amane siwu ye minu yada. Yem jinindi oyo nyamia. Osi sani pasabre. E ha u nina ya ne dia. Diebe na ufemu ne gwanin tuminye. E ha upe na ufemu ne tuminye mao. E radina wakano obeye. Jesus.